Irian tukan ngantenang kawentenanin sang prajurit puruse Sri Kandi.

Patut wiyakti sang dados biang kelawan Naji ngamong sesanan sang merage guru ke sana banget kapucukang kasumbung.